moon eater, truth keeper. Na abay kahatlukan, wala diri, bisaya ni, ang tila hait kaayotan awani, ika unang bulan revolution in me. Na ana ang bakunawa, rebirth the new moon.